wo bia sra no pe yen tunyu mi sa yen tunyu mi bi yen tunyu mi bi se wo chi di se urade ma wasre a tunyu mi bi sa bo sumia ya ru mi se urade ma wasra tunyu mi bi ma me sa to bi ma me sa sorry oh

0: wonyame besere wo bia ma nasere
1: jesus
0: wonyakopo sere wo bia ma nasere wose awrade mama sere ne wen ne susu ye na awrade mama sere na obi e wo beti bia su besere mame obi o beti bia besere mame esa se abrewa me wu enye ye no awrade mama wu bi kani da suo ni ho no awrade mani da suo ba me na ka minim se abawie ye no awrade mama sa hyase biem me na ka misu awrade mama sere wose na o sere ye no ka se awrade mama sere na ni obete ni awrade ye o ma ba ni obete bia
2: no yes lo
0: ti bia no
2: obese
0: mama ano pay onyankopon e mayasere ah enyum ne emede wose awrade mama sere na ne obeti bia no ono so besere mama may god bring you great joy may the heavens visit you and bring you great joy
2: amen
0: wasro mesrao na onfani je kase embrao
2: amen
0: wasro mesrao na wofani je kase embrao ano pay